0: Kolegasto magab lo liondo. Lenyo nungu nyugo chitu gori gabi. Kungka misingi nye tiendo nata nungu baka nungu mungu nchikoni nungu karanja. Uli lengu andabi mungu. Samuti nungu limba Saudi. Migazi. Nge kaso kwa bikia kako. Kimbache kikoi tenpesa chumbio mpio dadi. Saiso kwa lakta yiko siglo. Aya umatiru we dadi. Matiru wa muna maigebe mwane glory. Inaira mwane glory lene. *441# Ngaga si negure Daniel. Daniel. Bwana Daniel. Daniel. Daniel wa 412 la mwisho.
1: Today is July 27th. On this day in 1981, Collins Omondi, Obuya.
0: Collins! Daniel! Jamge, Baba Nyo.
2: Jamge.
0: Imnyano, Baba.
2: Nigo yuwa.
0: Amune ulamba yuwa.
2: Jamge.
0: Une, tore, tiribu, tishaju.
2: Aja.
0: Hey.
2: Nage.
0: Mato arete? Baba isi?
2: Toma.
0: Ah, toma ile ane ne?
2: Toma.
0: Ah, eh. Daniel. Halian, lo ba kasi wo kalian gibet?
2: Aja toma.
0: Ki liano Daniel? Ki isi? Anas ke ngalala lenta ban? Ki ngalala lenta ban ne? Oh, Mohamed, kaya na ba ta?
2: Eh,
0: si kaya menta ba nko? Kaya na ba ta udani?
2: Number one.
0: Tetiamo, Dani. Magiro ko team. Magbaro ko team yung lugo mando ay number one. Lagi ko magunay. Mucho ko yung ibenchi tapes na nito. Mucho ko nyo kuipenji tapesa na oniton. *441# *441# *441# *441#

0: Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Pastor Caro, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana Pastor Caro.
1: Kongoi missing on my young kibagenge, ye give any tight up to go get join.
0: Macha yin Karo, Pastor Caro go to my sa, kuwechu gongo yin Brenda, Taktarian Limbildoret. Kiso chioin kalau gimi tariti kiki aku sibot. Aku kalau gimu tariti betu nonton. Lagi ni gugi kor langa tu nonton ni. Kebut kau te agib television kalau agib kasih sheg agib something singo. Kalau aku kutu itu ku kapa singo. Kalau enci gigi kau cinci kumang nai ni. Kalau aku tugu cote cigi gib betu nonton ni. Kalau aku cek kiale chi. Kalau segile kibwa atine det kurai saib kalau bunengune kineng wang kabe sa. Lagi ni kalau kibwa kiu tariti jo otem betu no tu ni majin.
1: Amen.
0: Amen. Kile ni coba gongkoi.
1: Yes.
0: Hey gongkoi kabe sa. Karibu Pastor Caro.
1: Gongkoi kabe sa. Macam ni yang kita genge agel sa asli ni coba aku sabe aku tariti cakup tono ni cakup gune kabelisie. Kwanda la historia tengai netap chiso no niko garune ne kararan ka tabo ing neter ne nyita mi ndo nyita kalye nyita komongune baba cho boge mwaile chigen ko mange to sama chori rendu sama nyolu dus ungo cho ba mungiri ay tuku ke chene sabe nyon kiri tore te ki gete bi ang kacha sa menge ni che kecha ige som tuku kecha ngiri ay we giri so chi cho ho ba giri kai kai chi mungu iri we gula kwa no chi giri so ro go ta geng mi chi iri tore te cho ba chi tuku ka ta mo ungo ungo cho ba mune tuku tuku che giri ay we amonga mo ba leon ungu lagi nem nyego gewekta gungui ungui we choba inji negi sigati ungui we mungu yang tachefem negi riri ungui we gipta ya tengo soi kyo chiki kotebi andaba lab radio ako kiko nyorgo abelishet ako kiko nyortunenet ako kiko nyorgim notet kwa nyontai ngumbetu tabrai ni omua ungu ungui ya mune sabeta absuzi anga ingo abelure chohova kanga nyole iganapte kanga inge chohova kutuigi mnote nabangaro tiga abchesho ibu hatoko lago kichohova nabarira net ako netinye graduation raki Iberur agi aci nemye kanap tengong eteni tu netageng gago yage neti jagora be gengoron cai tu Jehova amune chaptige testi gibruta itu arit gibruta agne Jehova ingo beli ingo tu nengai netab Yesu asa gengoron netabrai di Jehova gile ya iluge borien je borien dukjoni engai netab Yesu Kristo agi teperisi amuni Jehova. Ungui we chuba in logo chop tugul ja exam jawa form 4 jawa grade 9 ak jawa grade 6 ak in the time un chuba ne nyon ak e sage le meti logo chu amaga tutai ka ge sage le chuba ngom no tit ne giri go achi go tebi go bata iche ama u tie no go petu ta ge nge ngai ne da chiso ke mo i le beru rot ka gwa te tam ne wai manda ga sa ngai ngo beru le te logo chu tugul chu chop chinge exam ye ga satane un ye ngai ne ta chiso Kristo ungui we chuba mun agoten kamat kameta wetil nga neba olimba chunge nwa nga le mite ni pasi betale kap long kon de time ungama ni chuba aga ngai ngo sobet ko ngeten nguni en kai ne ta chiso ga ger gwa myo dage tugul ne gi go im kama ni gi go us ne gi go nyalil man tek en kai ne ta chiso Kristo aga ngai ngo sobet en kama ni en kai ne ta chiso Kristo ibwa ngo chabi ka gine ne ba ta FM ale negi go betse ka tabiyan aba go gi go nyam che molel ka ga so che nga ile da chiso aga nga ngi no ti no ba chu ba imboru ni tabrai ni amuno yo ni ngo lion de ngo le ngo mwande nyalu la ko no gi ingo gi mi ka ma ni ko ngetenda gi ga ni en kai ne ta chiso Kristo mi onda ga tu de go de ngwen ko ga ga ko aga nga ko manda go u en ga ile ta chiso Kristo ingo sab ka ma ni tu ko bi pa na ten ne ba go lo sine en kai ne ta chiso Kristo ko ngo amune ngi Jehova liberu rot kenya ngai ne da chiche kemwa liberu rot emet ne ke tsaya ku ku Jehova age tsagi ne tai ngun kenya ginde kondo inde nyon president ginde kondo itukul je bagenya je bo county gele Jehova liberu ri kondo icho inye ne ne gi koi wich ago yi go chi ni ngom na tet agi go chi na et agi go chi ore ni chili le ne ndugu cheiche en kai ne ta chiche Kristo gongo esigi je go suzi gongo iwe Jehova muni beruri agi go chi gim na tet Kungwe nsa chepe mjohova. ongoya mune chairman chaglan kasa ole bir ko berure tugul ko nanyi ne ngoro ne kam rain ego organic jehova iwa family nanyi iberuri mondo iberuri we te gongo en CEO gongo en shabik te bakacha fem gongo iwe jehova engi baiti ni tugul te bakacha fem asa aga ngai ngo beruret ole ye che goruno ni ko beru rock en gai ne ta che so ma ko bi to go ta gen ne ya lula en gai ne ta che so Kristo ki che ngoro ti ga che sha mi ndongu ngo che ba mu ne Richard ne ga go so ma ke so chi logo ki iberu logo ki che ho ba iberu en gai ne ta che so Kristo ke mwa ile inye ne ne gi go ne logo ko ga beru re ta ma se rire iberu logo chu ga go ma go le mi che ru to pom tria pom pom Yendi olimba Nairobi somane kasa wicho bengoro ne tabraini ali gochi banane ni tuche ngoro tiga tis age garbo ko mi miri ke mi otte noi ke macho ga gine a ki e shai enga ne da ke so kusto age ngolo gochi e ma angmala ga tiga tu ba go litige lo gochi e bani ko we enga ne da ke so kusto gongo e ne di na Jehova Kwa huo mago lake sauti ndiwe, ame sauti lakuu ndema wa exam. Uyonga cha chuo baongo na lake ya inemne, enga eneda Jesus Kristo gonga enbena kuriri, nyama lake sauti lakuu kwa chapa chini primary. Jamii ya prayer day mbetu tarayi, kwa sauti wa Jehova. Alengo wendo, walde muna baga niyet, nema nyendo, nema siri, Jesus huli na enga eneda Jesus Kristo gongo chuo ba muna enta. Ki nega ma agoba tugulita ki shek kasa a family nanyin ole iberuru wecho wagia chinemye agi ngogelise nga eneta cheso kongo enara kuri nga lege sochi family nanyin kongo chowa en family nanyin ago mago lege sochi county ache maimu cheke kasa ole family nwa rapkuri ole chowa wagerum agia chinemye yoti noret enelo mami oret agi ngonyoro wagelise ago mago lege sochi county wabu atike maimu cheke engwa rone tabraini enga wata non Jehova waga asa ale yemi wando indake tukul kwa wakul lego ya iji nemye ago wachike bebe tanywan vike maimu cheke engwa rone tabraini enga eneta Jesu Kristo gongo chowa ene Caroline, la mago le que soy chila que ni tipuri en Olimpo. Kevin kasa we chova enga ene da chiso ale wala kwa ni enga ene da chiso to mir mirie kare tu ne mea ne ba veto ti ne ba lu chek ne gi nam la kwa ni ago mutenga ago go rat in town ago go chima iwe kasa enga ene da chiso ale ngoro ne ta rain go tu go toyo ago chunju ne enga ene da chiso Kristo engi no te ne ba goro ti ga chiso kasa ite to mir mirie ne ba lu chek ale mantene la kwa ni tia la kwa ni enga ene da chiso kuhi Egitia log of Israel in Misri. Again, Gomang Laquania Goeka, and I net that Jesu Christo, Gongo Jova Moon and Joseph Gassindiri, as a tiger Mongonga Moon and Gosavete Sovenin, and Kai net that Jesu Christo, Gongo Jova Moon and Patrick. Kago some title over logo, I go some but I go to guy family never would take it one day. Quioto I go to touch all of my mig in the men in the two no I thought me in the till go I check in Guarun Tab Rhine and Guy Neta Chase. When we do change on Kurgas Edelimba North Carolina, Kasa which over like what to John with Jehovah. You watching Gogalice thing was to Nim and Guy Neta Chase. Gago Mogul aside, some of him go or not. You watching Jamet in the two tab Ryan. In Gogalice, in what we act or a tick. In when your Jamet and Olaga catching or on the Ryan and Guy Neta Chase. Christo Gongo, which over and do Johnny Galam the Mokwe, Gangan Gosavit, Mokwe John Gometan and Gully and Guy Neta Chase. Christo Gongo, which over a family in the Nini the Rule. Ngo chuma mune mbrenda nege geta enki mamos. Embe kwen age nga to min mirike ge ago suvot. Kwa mandago uwe nga ene ta chisho. Ago ga mama ona te kulegi ya. Ngo iwe chuma munga saole. Ogo tko to min mirio noto. Nege iwe ndigo gitu kukiki. Kwa mandago uwe nga ene ta chisho. Kristo age nga ingwa uwe kse ne u nevasa veta abjuk. Nena mwase chupo tutugule ki mwagago sacho wago sachi churu nuki kukiki wechi tugu kiktugul age wechi logo kiktugul ganga ingo wechi ten brenda embe tuta vraini ole chova iwe kitiki aga tune kiko vet kenyishe kichake wabuch chakia mdiri ngembe tiwe chini enga ene tapche so kumbe chuba mune ngo stoiki okimita wanda vredi chakakinye magutik akichek lakini mobit. Kongoi Jesu ene mache manungutiot ingonyore nga inetab Jesu. Ne mache osutiot ingonyore nga inetab Jesu. Ne mnyane nge tokimo sapte nga inetab Jesu. Ngayon nekikete nga ingowek ingwarunetab raini enka inetab Jesu Christo. Asawe Jehova enka inetab Jesu Christo. Alekipta yata ko lagok che magasein wakanga to mimirine magasein toleman. Tek aki uwe lagok cho enka inetab Jesu akangangi mase
0: mucho missing, mucho missing, Pastor Caro. Mucho missing. Kungai agere kabit koi mucho tini anitan. Agungwa moon agere kage tarate saet. Anamachamu kongwe mising, kibaitiotab Jehova, Pastor Caro, in sautik chika iso yuwech, in korunetab itutab raini. Ako ninye tupchenyo nagetugul, nega inamkanet, in korunetab itutab raini. O ni olegawea Jehova, kia getugul, kuwen ki somenyon, kuwe somenyo kwa isom, kungwe amunga wea Jehova, inga inetab Jesus.

0: Alright, kana babat kichi changa limbia mwaita. Tenda na watu nagaa goita ita ego. Shaka na Maxi sitting ya tena yes. Yes. Studio.
1: Na da tenda na garara ngod misim bana Bruce.
0: Yes.
1: Na mwa wale babat kichi changa limbia mwaita.
0: Mhm.
1: Wale ndo sema mwaita mwaita. Wale go sin ngale gap ko goita na bala pe.
0: Yes.
1: Tare top goita na bala pap bana Bruce. Mali ndo sema mwaita bachi. Ma garara goi. Lazma got garara goi to garara got kene kile go ngo jiji. Got kem ma kile gotu tano jiji ga besa.
0: Yes.

lady mama yao giko ikenge kwa sitini imekuwa kitambo sana kole bagai bitna bagai ngat konda amun kut kutu yak pananda alafu inmeni kese se gongete tuguchu tugul igere magai na tete bitna osye pananda chomse tuguchon tugul bas kongete ko inmeni kese enga sarwe kecha kongete ko yae kasi ni biki matinye in shuguli aga tugul nipo sabi changi buri changi ya misi negiti ni le enga emete kubwane ngale gochut bitinet gochut ngat konda gochut ne kwa munme ya egi konget gochut pananda kutu yak pananda kwa mustahan in subuy imnyani agi ime ago uwit kasi tedinye ne kabisa kole bagat igilge siwe wukazane kole igilge igilge sabengu agi gilge enore ngu kabirune tapchi konyo kabirune tapchi age tugul kubwane enoti nwe kyoto nje terter kila mtu yoko na baraka yake chi tugul kutinyo are enoto ninyo tinge kabirure kule isi chene bagai bitina agi bagai nget konda ya tu ya akpa nandako mustanin very early in the morning subuhi na mapem mesape kabisa Nota na gara rangot missing nota na wakap koma lady mama yao betu nota na wakap Tuesday. Tuko terrific Tuesday. Tuesday das? Yes, kasta abayeng. Kwa kola la sista, kwa gaiti tamu tiendo la ndugul, yara na wakip koi. Kile nengi tiotitititititit, kaiti neto mga gegere, lakini kana mga poisionik sana sana pike mite nambar, pike mi hoteli. Hoteli amune njai, nguni kie chai. Ako fi, kawege. Kiko naibichi waldoote kawege.

0: matapeli. Chamune, uyu ni kaku the stranger kwa mite nagine. Mantariba mwenyewe, matapeli. Chamune. Magora ege anu, magora ege. Kujuti matapeli, go uiga. Siti na nagara rangut misik. Dego sekta managa genge. Chigago bata insight. Mutkewe batane bo. Aeng nagige sune ite tutene. Baga asit kasi. Kongocho na nocho tukul jigale tuko nani. Thank you very much. Jamange na msimu ni 1 2 3 ga wake piga line da kabele to mugesiki ga na msimu ni sio cha mwa tushike simu moja mbili tatu imwage agisiki baranda nota ne boy biri ibir ba isete nore nota ne mnyeta cha femelo tatu femelo
1: ya mune sila
0: amigo mnye ya mune anye yes
1: mata ne gile edu en murgut fotana
0: edu en murgut fotana amune ola mbo fotana ne edu
1: Baba ile ba fuata na niki mawe ilo.
0: Ki changa mete agi yege nyagot. Ki kwa ya itine.
1: Iya itine. Jelile message yezi kijega.
0: Iya ena ili ana nama shukuli za hapa na pale.
1: Shukuli kijega ba yuwa wali.
0: Kine uu nata nama.
1: Ili kijega nyaga nyitona me.
0: Eee.
1: Kwa una ribo la Alex Langat.
0: Kuge mua wa?
1: Ye nata nenda ame chumamu zare moja.
0: E na mjini hata gongo ine uu.
1: Aya gongo ikabisa.
0: Safi gongo ya diwe nilima murgut foto na ikatuwa mbo chemge. No ikatuwa mbo chemge. Me utia kabisa. Tache femelo. Tache femelo. Yes.
2: Ano magasar?
0: Ano. Oi ni yage. Ya mune.
2: Achamme ge.
0: Aya angete nyegot kona burala angete kabisa. Ile eno ila razali. Amune ola.
2: Amere.
0: Kale go ke nam line na nda tai beta.
2: Ki wa gigitio.
0: Ele nyalo nda.
2: Katiano.
0: Ere ile ne gite kale ano mezi bu kipuri ane wa bandu wa Nairobi ne.
2: Sa ano na pe ri gite aya to lo sjane.
0: Ri nyo ne ba.
2: Ba ini go to magara na wa ti se ni.
0: Eh.
2: Magoba wati nga mulangati ba.
0: Ehe.
2: Anyo rutu ira ndi go beli na re.
0: Ehe, ge ba ngape.
2: Ko ba mo jo ba mo jo.
0: Ehe.
2: Ko na ga nga ite he. Ite sa sa ya te wa nuru ge ti.
0: Ehe, ite sa sa ya te la ni sa.
2: Ko mare na.
0: Ay, we ga sita.
2: Ay, no, but is no ko de ta.
0: E ga ti sia no.
2: Na taone marta na mumu gotiyo anyo kutinza wa marni ya miya mwusa ito anyo na ngani bachi nisile Niki ana wa shungre chwa ni ngusir juliana nda avivi kati kasi nere kala venge maya deni sega kala nubaga abro kala piri nubaga abro re Ima na mbaga abo nga turumbe ngi zet langat pota wa si liara apwe re mganyo Nena yanta ya zaakwa mwari na mdabur guto na Ika waljo raga na aga asa na aga gore ta ingutu to milimani ol dain chedi ni taka mulo ti andi chandu ni kwe ni ni sa ka tira sa ni na waljo
0: cha moji eh yela ino na rozali
2: tali na ma delta sa
0: delta sa ya chambi chua ta chapa melo
1: ta chapa melo
0: yes
1: Ya muna hila hila.
0: Bye bye, yana tani ya muna enye.
1: Ya muna hila hila, yana ina chukuru nega ana wala pare tu hila hila.
0: Amune goro bari ya?
1: Ije nga ne hila hila, unna hai ne tu gura dobi wala pare shabe tu hila hila.
0: Gongoy, gongoy, gongoy.
1: Kosa na ngeri kwa shita kuda nge mogo hila hila.
0: Yes.
1: Na ta une kipeti de ture ragne anye bato teki nana kene guri mwe kure fe ya gine enye.
0: Eh.
1: Ya mwati ta gaya tiki lete nangata pare gaga di shena.
0: Eh.
1: Alene gele ba se se ba ro ka me lo ro si da si da ile le ma mi ne di ro ba se to si da si da de ni ro ba re ka be tu ga da si na
0: gongo touch from alone touch from alone
1: ila sila che pe
0: yes
1: dalis marti mo cha ile namba ko
0: tam ge dalis marti mo na li mo ga raba
1: tam ge ol ba ko Rupa pomesi ndiro ngo robat me go nge.
0: Gongo.
1: Charwenyu.
0: Gongo ne boman.
1: Eh imi go nge.
0: Ya ne tam ga ge gram ne ola.
1: Tam ge ge go zeno Saudi ge le bai bai we si la.
0: Ne boman.
1: Na ge rwa bitu in ge briga ze tagi na me por.
0: Ehe.
3: Puri ayo meri gane.
0: Uh-huh.
3: Kibrangi li nipiro amidezi.
0: Yes.
3: Agi in ag eli jagama otiwa wale joge jaguti zute jone targi teiti le.
0: Eh, ele nyalo nda?
3: Lele jate, kiporori. Nara jute mo, etina jen kitaisi. Ag. Aku tiada milik tangan lagi tiada milik tangan mahu jual itu. Yang kamu hari itu tipu, aku juga kerja jual wenyu.
0: Eh, kongoi, gara?
3: Ya mana sih lah?
0: Bye bye, tiada mana ni?
3: Ibu dah nak kampung jalan daripada
0: ni. Amana gara bang?
3: Bye bye, gara gara. Cak, ibu tinggi jualan, jemni lewat di sini.
0: Eh,
3: cak, kini apa sahaja kamu kerja cak jatuh.
0: Kongoi, kongoi. Yes, kongoi. Oh, namji ni ada nasante sana. Touch of me low. Ah eh, Kalia. Touch of him alone. Touch of him alone. Touch of him alone.
4: Touch of him alone.
0: Yes.
4: I'm going to see
0: you. Bye bye. Yet I'm going to
4: you. You better tell me that Kabu said you're not serious. Kabu said I'm tired.
0: Damn time. See you coming.
4: You know it's money.
0: Can go get to you.
4: Nah, nah. Laba ten. Biko ane.
0: Laba ten.
4: Kata awalnya mai negeri tu kilometer lima ini, negeri tu atau tiada kerjamu, orang kata nukun. Ikan lautan mereka tak jenama minum minum masih.
0: Kenapa ini bapa?
4: Orang ini nampu ini nampu apa? Tiada muda muda sekolah lebih pandai kan? Mereka antara orang ni oh.
0: Unah.
4: Orang macam ni kugul cewek tak jenama orang ini. Kalau tak kau bukiri nak jadi kau bukiri. Kau nak jalan jalan kau pun.
0: Kenapa ini bapa? Nasan cesana. Thank you. Ongi tu kini otan. Giway saya nore otan esafi zaidi. So kone aja cakap kau. Kanget posho milsa engu agwa macha ge bagata ngu keroti ge ge betosi kanget posho milsa tau ai posho mils mbili acha eh onge bagata ngu unata ne onge jengi tane macho gona mungare stock ya biashara manye tuge number 7 duka number 7 kumi stock nebo biashara nebo 100,000 kimite tutie na baga asit kasit kilene nkaze ni kaze aga nge mba iso ni kegi gosenge kumungare ago changbi kegi goya mungare tago sopcha changbi kegi na amen pesa kidogo chuwata ni pesa mingi sana silingeli puse kpoko la genge kwani kwani imachata sina mungare chitone macho gosop denyoru 100,000 ni na amen mungare ra kume wendi loitu nea ama chechoro noga angwan 100,000 enji tukul ii ni biashara nebo 100,000 stock ya biashara nebo silingeli buise kpoko la genge amache ina msimwe star 274 agitil hasha tuget number 7 kimoje big angwan ni nyon itil ticket bag duka number 7 itile star 274 agitil hasha agiwe tugeta number 7 till ticket number between 20 to 30 shillings kitio and to get number 7 eh? Unakata duka ya it unakata ticket ya between 20 to 30 shillings kitio star 274 agitil hasha star 274 agitil hasha aya to get number 7 kalode ni mabaiba nje sijafurahia mimi sijafurahia kabisa mimi sijafurahia kalia mongo na lagali arasoko ibat kotke wa ikta chifting din chibwa 100,000 mo matil big ticket inge ni lemanes ko unata kagi wa ikta ay nini chifting din bili amuna mali speak magu magu ya alagata stane kimache choro noga ta kimache choro noga angwan 100,000 chepo mungare ngut kiyogun 100,000 kiyogun 100,000 ngut imache kiyogun stock nebo mungare imuwa gole oyakwan stock nebo mungare negile ngele nebo ne nebo kweini kiyogun kweini kipo 100,000 nilene chepo lago kipo bike chepo chepioso kipo mureni kipo ne ngut kongurai ayer ngut ko tuku gab tuge tuku gab mali mali kita ke tuku nemache star 274 hash duka number 7 Ago mamite ago nyase ii ni nyase stock ya biashara duka number 7 ni chill star 274 gole njine yaani gogo ektabu uwa nota ngoya ni chill star 274 hashi inakuambia nini agi wetuge number 7 star 274 hashi agi wetuge number 7 kule njine lenjine kimoche biga ngwa nenduge number 7 ago kwa lenji mamichi kwa lei ama chena msimu iteno le miteno chili kitio star 274 hashagi wetuge number 7 agi mwa wanile inasema nini ni chili star 274 hash iwetuge number 7 kule nene nami vaccine moita mache big angwa. Yani mamia got namnanda chita neta. Kimache four people. *274 agi chill hash agi we tuge number 7. Kiwe extend ego sek tute anamaite number 7. Egeran got chill nye suko lenji mache iwe mo. Ichi le mo mo nota nye sinyoru number 7. Stock chibo biashara kumi tuge number 7. Magigas ti enyan no people hata agotagotagotagot so amege nyoru ntienda yagiwege kenagele tese taine enore notanemnye.

0: cooperative se chotan ay chotan logo iwe ka kubo na minister ba cooperative sang mungaro ay seke mengeche na wikile fa ambet sa oparanya nagamo lekin ki toror inendet konam braino tanna ko ki muche kunyor botri borwa ko sa ka genge ne gi betra bin ke ti tobilo ni sekte sabago no tan gi ayen ko gi suneta ken bagi ni tabel fu sheng aga tiptem akmut ko ip ko uti ten mo akulo en komiti ne chigli ago baki ti nyo lo gaya subit ko gi min tak paishon ki bosa ko sa icho tanna kongalali en kete shi ta genge ne ba television na komo a opara nya ko le ki cham kominten kora kong i kechang che tebe anan chibete na rabini ki bo bi ke chwe de kon roi nyo an sa ko si chotanna ko ban ten ki go mo che ko i bolu ti ke chang ki bo ta na gi o che mo song na ti ten bo digital aga ta une ta ba nga tu ti ten ma ko ten doi so mane te me ba ten bo bod aga tu gul ko ba ta na mo nyo lu ko ten doi lelo teg alag tugul le chiageng age tugul neno mo pro ine kibo kando ina tetin cooperatives aksa ko si chotan na age na logo e khalage ko ago to e kibage nge tine to no chilo ni she taga mare ta ki wa to IBC ching si tin bo visa ta ge no na bo kibage nge no ta na gen ko istoge marchan usein marchan na ge no mo pro ino tin ta ne ta ke no bo ke ni ne ton na kangante ke bagin ge notan big tool ai chimo king ge baroi notan ko akta somo notan ko inter gi tamana gin karai ta se si te kin ni tan ko no mo baroi notan in kasar monsas sungule ledama ago ko chama ko ke bai ti onata notan no mo baroi notan in kasar ta notan go te te ke bagin ge notan ba IBC ko chen ofisa ta ge no indi ko no mo baroi notan ko mi ten pu chen ke bagin ge notan ba IBC agotoy ofisay kibok bagin gate no bose gei seta dci ching se tene gito king gei ke namage chiger konga ter banga tu te kyori ke somo gei chigi bo ke saluna gei ken ke bare tene bosai ka ne mitnen kayo le ni otana ero bi agore be rabini ke ti toil fu chega konoma chigi me konye ke gei mitnen cha maita ago ke gei en salun ino toga kai bar video na gota ne bo kamera i chega che bo cctv kible lu ti ni chotan ko ti to salun ino tanna agona magenge nagindo ito besto ni tagetio kongat kwanyi chotan kosisha gonda barag simo ishe kwaga kabaten kisib konam rabini ke gimitinin mense tagoreb simo itagin kagutoy kumuniksa kubayshin pigibigit agoyen kune kogona yovisay chotan kibilelu tiondanotan agoy ikay nenyin agye menye kabaten to magay kenay yewnyen ken guni ago kagingante kogoy togin ketishitake tunabo polise kumayinte kasita muntu wigini toga katesta iko bi tirchino chigen kwen wata seneta na bobo meta wa kili ilare sigea kavanan ba kaunti notan profesa ilare barchoga ole teseta kogimite seneta sige kole mawe sile tinen po ishe ten wari seta male ki boboro rich ba kaunti na bobo met amun notan ko ba ishe nye na negi gochi inen datumingi ki ba kaunti notan ole katesko le yon kongong tu keteseta in kaunti notan chibawi chawi cheta male ki boboro ra koma galchi aga tugul kabanten notan kubayishinyin agen kumasa agen kuka testagine kavana barchok kwa rinstain senetai notan inmaid kulegi kwa testai angale kabalo tete kipchulia ama tagu goichi kalietinen dete kosulain poishoni kibabanda taigui timingi kibakaunti notaga popo met jotun kwa lagi lugu yu kibayimiti tunin koindo saite sabaki uranon waldon por
1: John Kogalugo Yugabimit in Nogindo in Touch FM.

0: Aya sabi sana nato kini gile echobri barigimye nato kini pa makipe warriors wesiltino lapuese akutina nato nega kwa iteje dege siklo kitiongo ni chika gituje asuko tiche saite nato sokole saite mani nato nipo kosko lungu tapitut akutina nato kini ni iyo ni kapisa kapa nana mbake richo iyo ni chobri ya ngapisa wewe Wale chobri barigimye tienda nato kini nega kwa itmwisho yenione aya mwaga na lingua nato kini mitendani taje femino pole sana taje femino Taje femino
1: Ready
0: Yes sir
1: Where did you
0: go? Nemye
1: Nemye waga gai gai
0: Oh mago wa to si digi
1: Eh gaga gaga gai ai Uanga ko kore ka tu ta amara no ti dere ni ko ko uanga tor
0: Eh
1: Uanga tor ta na ta ganje
0: En sabi sana
1: Ale me gate no mo me tu aya gai
0: Oh e ga tu ane papa me tu
1: Eh ni bi jami ko ni e rito
0: 102.2
1: Eh gate gate me gate
0: Gongoi Gongoi mi sino ka pisa Taje fam Yes sir Amune olane Igo chino Yes sir
2: Asalut yu gorongi neta gorong
0: Gongoi mi sino nga jijan
2: Kibabanya te mauche in pas
0: Eh oye gago chilil gago chilil gama kaipur kuanda ki kuanda ngi ma ko menye nona ka sa ki ma ko mi menye ta taje femino
3: hello
0: yes
3: la mona
0: pamuru
3: na pamuru
0: sui
3: yo
0: mwa
3: mwa
0: mwa mwa
3: yo kine na go ani yo kine na mai
0: ah imeja au kine imeja au kine ja myane ka besa
3: Ya no.
0: Ah, eh, namji otake ba. Amin dan. Gongo mi sigino ka pesa, gongo mi sigino. Dega 6 somo ki tiongo, dega 6 somo ke ko tiye site no ta ke tamane ne bagos ka lungu ta be tu ta brain.

0: Kung itin sa'y tagenge, ago sa'y sumung na bagayin boy, yutoga, kaitinyo nga legap ko batisyet, so manet, tililindo, women empowerment, kuboto bulotit, and sergalit no, akounti siya terten. If you need, yutok tugul, akalak chichang, umitinak weldon, terer. Touch aginetke, entay FM, tugetap kolenjin.
1: Touch FM, tugetap kolenjin.

0: amun a prostate ni te ti ko ko attach kagi attach an acid nizi ko ngat kit nizi ko anasara mo ge ko ya ko chop ko chabe kan ma go ma che porta so asi bi ke ki si be jate so ba che kuleita te plata e anga go ba te plata ko le pure temporary le asi bi tenyo ki bi tishan komanda But kuti ten barakiat ri ana gole ko ga go nam ko tonon porto ne ni go mandabe so go ya tete ko ge guren kuti anan de tele ne ne mu che go mite ni ate na lega prostet so go prostet ni te ti ango go yete ko sir ki wa ango ko yetu aso anga kaget kuti tumangune mbe en ti manda so ko yanga ka go get go go yete ko ya ni go so go bitu e go boruna Ken den ne kotor go begi agiger ko wek porto ko mnye ko ne ne ko na ne miten esitansi ani ni bare yi ai begi yi ga se go won itam jini aya ki tinga ko miten tripling ani sai to be ju ite again aya ki tinga ko na ngo mando ago mando ko bota korachi aya ki tinga ko incontinence mando begi ite again ani ma go mi bere ke mucho go dyan ke mucho go ter ko nyugo mando ite again so ko iga US vital ne ko ba gabi mani anan go to ma ke bir bicha ke to ko mi le aita examination doctor iga imwa gito ko nai ko ko san tadi ko ko ko masi ko masi to se ti ko go go I ko bi ten large man atu wa kaget bai bu me nyugo mando e de ko mando so ko ko sigere ko baru ge ko baru nai chane so miten miten go yo bai mu miten sai taga yanga go kruen ana yanga go te prostate ko mucho go kruen bu te bare penain ko penain aya kumba ko mucho go ikantara
1: yes
0: ya ba ke ide korati age ya una test te bare PSA ko prostate specific antigen so ko yanga go ke biman age lenji ni mi bara kiwango ne ni net ma normal finding ki wa ginyo ko ga na ngoy ki lenji ni nan ni ge ya un a CT scan MRI an analysis sound a sibi ta ga na ko ni ya ki ti man nei sibu ginyo ge ba ichen a kaitet imaging a sigi sta benda en ya tet ki ta ki ge ya mi ten prostate ni ta a sigi men benda ki tet en ya ta a sigi man ni yanga ko babara gi the findings so we gi ne be nyote ati gele gi ngan machipu azibit ke mwaune e mu sai ta ke go go ko sen cancer so ko no te tam go sana sana ko te gen ne gi tara we ta genge azu ko mangin machipu so go mang machipu ko mu gele gi ne ko go I cancer so go yanga go cancer ati ko gi nyoe ke a ungi ne gi bare staging ko staging e ko ke ko ke mwaunge le miste chwane stay two and I go to go no me. So we make our evaluation in on the test. Kona mge kelenji na njiko kina mge motherapy. Geri cheki ambo reduce ni cancer as abnormal cells. Chiko kwa cancer. So imu gina mge motherapy. Imu gina radiotherapy. Anani mucha kisto. Gea ungi na ibara prostatectomy. Kwa prostatectomy kwa kisto. The prostate ni tete agi nam gebe elio tete kote kwa kwa ikanta asi vito nyan asi kwa tarte amno mozel si mucho kwa tako jita kwa kroen kora ana kwa tako kwa bit aya kwa kiti nga yang kwa kile nyipe na eni nini ma kanta prostate kumi asi vito kye kista prostate ni tete ngomasi agomasi si matako gich ana si matako get bi
1: Yes. Mhm. Ai yebo ne neto.
0: Sinam komanda be kawaida.
1: Mhm.
0: Ngomela simisa ni go uyanda mi ila simisa ni

Yeti digiti number 4 gitu gostan ne in between your brani in your chige 50,000 eh? Ago meeting in yon a bonus gitu gostan ne. Meeting bonus chodan je jang chodan je meeting yon a. Meeting the was star 274. Aje. Imagine digiti number 3 gegoni ne ni kuni 20,000 eh? Diana bikika mandawulimba sang ago mabore. Kuni nota nigi bari kuni til digiti tanye ni kune. Imagine digiti and number 3. Nitang na basta 274 aja. Digiti and number 3 gitu ga agosto ndane. Enyo nito gion imagine gelenji 50,000. Agutu mwad kotil jie nyona. Agi leji ne ni kuni gitu gosta ne ni chita notang ne imite nyon. Eji en notage en ne imite nyon. Nitang ne was ta 274 aja. Gelenji gitu ge enya netet yon chi notane imite nyon. Imagine 20,000 eji bambuzi. Nino jite note ni gasip ku togi tu gostani ni Mr. Nixon ni 512 shillings. Yes, 512 shillings tu gostani ni. Kelenji gura inyo nchi note ni miti ni on imagine ki guni 20,000 jibambuzi. Kule jitage ni un aralion ni waraptere. Kakasipa kwa mwawini ni ona. Imagine ni nguni kitu kwa sori kutu mati nyana mwosi minote ni miti ni ona. Ni nguni. Aha. Ogiri Emmanuel. 682. Mm-hmm. Kale Wilson. 766 shillings. Imagine kwa gile jiki kitu kwa sori ni ni nguni. Nito ni wasta 274 aja. Imagine gile nji tikiti number 3. Ako imagine tikiti no number 3. Ni jubi koroka koroka soma jum. Anthony Afid. Anthony 866. Afid kutindo 792. Ehe. Imagine ko Beverlyn notong netindo 927. Kasi ang gusto ni noto ni miti niyon. E ninguni gitu. Imagine gigo ito 20,000. E ninguni gitu maganyuri ni ba 20,000. E ninguni gitu simbi ponas. Kaso, imagine ni tong ni ba star 274 ash. Ni nono James, 650 shillings. Alan, notong netindo 800. Ate bene kitu kwa lenji ni tus imakini ge 20,000 guti imakini ge 20,000 kitu kwa stene ni dayule kitu notong de was time 274 ash. Kilenji kitu kwa stene ni tikitit number 3. Antiquity number 3, a gig warning to Augusto in the name 20,000. Jotun Jibambuzi Hillary 777 shillings. Edwin 580. Victorine 972. Mwaginot in a meeting yona. Dangan 480 shillings. Yana na mesi mwetu timwani lemi tena noi. Atebe ni kitu kwa lenjin imakini ge 20,000 eh? Da yule ngiba inotong nebo star 274 aje. Ke lenjin kitu kwa stone ni etikiti number 3. Etikiti number 3 kitu kwa stone ni ke gunin 20,000 jibambuzi. Kikwa ni 20,000 jibambuzi kitu kosta inane. Eni anete yetu sinye kikwa ni 20,000.